0: number one wife tradition is
1: Daddy Yudi. Daddy nga jaga sin hati-hati mani. Ipansin tugas tidunungan mahasa.